Inanga keko, keka ke nanga keko, nanga keko, nanga keko, nanga keko, keka ke nanga. Mabiga na mambewo, kumakanya mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, mabiga na mambewo, kumakanya. Ngako ngako mbelekyo mugumai yanga ko mbelekyo mugumai ngako ngako mbelekyo mugumai ngako ngako mbelekyo mugumai ngako ngako mbelekyo mugumai ngako mbelekyo mugumai ye kongolengo katena luba ye kongolengo katena luba katena luba ye kongolengo katena luba ye kongolengo katena luba ye kongolengo katena luba ye kongolengo okyo gombariye ye suso gokya ye suso gokyo gombariye suso gokyo gombariye suso gokyo gombariye ye suso gokya mongo anta.